0: Ah, bueno, pero at least tipid na. Ako sige kasabay na ng pamahaw nila yung kanilang lunch. So brunch na to. Sometimes economical din yung mga ganyan diskarte, di ba? Kaso maya-maya lang ha, mga pahapon, gutom na. Pero pag mga ganitong mga araw de peligro, yung mga 23, mapunta na sa 29. Mukhang practical na yan. Mukhang strategy na talaga. At mukhang napapanahon na nagagawin yung mga ganyang estratehiya. Yung mga dalawang beses na lang kakain sa buong maghapon, ano? Para tipid! Magandang umaga! Ay, yung mga kauban daw niya sa may packing house sa may San Jose, Quezon. Dahil sa akong mama na namino karon sa Hard FM kada adlaw sa may Agora, San Lazaro, Lapasan. Magandang umaga! Sina Marlene Meares sa may Puntian, Quezon, Buginon. Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa may Agora, San Lazaro, Lapasan, ha? Thank you so much for always listening. Good morning! Solid listener, FDC. Mga taga FDC, shoutout sa driver sa county kay Mr. MVP Jerry Bills. Drive safely and keep safe. Yun! Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Saan man kayo nandun, yung mga nasa mga sasakyan ngayon. Di ba, nagda-drive, ingat-ingat, amping ha. Dito naman sa ating page, shoutout mga tindera sa may Will Rod's Food House. Magandang umaga sa inyo ha. Sa may Will Rod's Food House, kina Andrea Kitor. Sa may De Colores Village, sa Poblasyon Pangatukan, Buginon. Magandang umaga rin. Thank you so much ha. Riza Nakua Harap. Magandang morning. Maraming maraming salamat po sa inyo, Riza. Padayon lang mo sa pagpaminaw dihan dapita. Alright, 8:16. Pause for another break here. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Ako pa rin si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan the Oro City 93.7 Thunder FM Bukidnon 8:29 at the clock. That's Manana TV Show from Cobb of Joe. Alam mo, nakikinig sa atin ang anong bus to? Orozco. Ayun, Orozco. Orozco, Bugo, Igpit Route, bus number 29. Yan, magandang umaga. Kay Lee, at doon sa Pao na si Juvie, at sa kanilang mga pasahero, mga imbutang, dagang salamat sa Pretty Boy Car Wash. Loud and clear kayo ang Hard FM. Yan, magandang umaga sa inyo. Reminding us of our Pretty Boy before. Magandang umaga, Pretty Boy Car Wash. Siyempre, batiin na rin natin. I-shoutout natin ang Pretty Boy Taxi. You know, magandang umaga. Maraming salamat ha sa inyong pagpaminaw dihang dapita. Teka muna. Mamaya, abangan natin yung ating draw para po sa panibagong na namang winner ng bugas at groceries, mga sweethearts ha. Baka ikaw na yun eh. O kaya silingan mo na yan. Pero bago ang lahat, 8:30 na. Uy! Halos tanan online na karon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pag gamit ang GCash Login Save. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruhan nga dunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center o uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang ang perming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para perming ready sa online shopping. Mas enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong ang payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks and fees may apply to know more. GX Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. Lagay muna ng trapiko, alamin natin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Kasali niya natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jesus, sweethearts. Tadaan kayo ng Patag area. Medyo may kalawa ko pa Patag area hanggang sa papuntang Bulwa, Banga. Crossing, okay pa. At labas ka ng Claro M. Recto Highway. Pagdating mo dyan sa Pacana Senior, okay naman. May bilak lang konti dahil sa ating stoplight. Dire-diretso, papuntang Kaswagan, crossing. Pwede pa ka na, okay naman, maayos din naman. At dire-diretso na naman tayo dito, papunta naman Divisoria, hanggang sa Capistrano Street. At yan nga, nadaan natin ang Cardbuster na bukas na sa ngayon. At ito, sa Bailey Street, napakaluwag ng Bailey Street.
0: Ayun na, sige na, sa may Bailey Street na ba, nabahagi ka na ngayon?
2: Sa Bailey Street na ako bahagi.
0: Sige, may pasero ka ba?
2: Ay, kababalan ni Ma'am.
0: Alright, maraming salamat. Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Thank you sa iyong traffic update, HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Mga kasada nga kinadaan sa ngayon. Right, pasada ko kay Tagalog Toots ng RRJ Taxi para sa Hard FM, Road Traffic, alam niyo.
1: RTA. RTA. Hard FM, Road Traffic, alam niyo. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan the auto city 93.7 FM we're on get 45 minutes at 8 o'clock ara sa tisa din ng Playtime Entertainment, born for happiness. Fate of Ophelia. Shoutout natin ang kung kanina may Orozco bus number 29. Meron ding Orozco bus number 31. Ayan, ay isa pa oh. Naka-Heart FM din. Lahat yata ng bus eh. Oh. Shoutout muna Orozco bus number 31. Sa driver na si Kalinaw. O sa pao na si Roxanne. You know. Good morning! Maraming salamat ha sa iyong pagpaminaw dihang dapita. Sana yung maganda ang inyong mga umaga. Sige. Padayin lang sa pagpaminaw ha. O, sa iba pa mga bus dyan, baka gusto nyo rin magpa-shoutout, okay, text nyo lamang kami. Ha? Kami ng Blaha dyan. Oras na para mamigay tayo ng bigas at groceries. Puno tayo ng isa pang winner. Roleta, select! Ang aming studio, nandito po sa may FICO Admin Building, Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, Makabalan! Mga taga Makabalan, paminaw! Bunot tayo! Bunot! Ang nakasulat na lugar ay Barra Makabalan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barra Makabalan, Gigi Hazel Ming. Gigi Hazel Ming ng Barra Makabalan, congratulations. Nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka dito, dali. Magdala ka ng iyong ID. Samantala, yung winner pa natin kanina, itong driver na TNVS. TNVS driver, si Luther Ceballos. Congratulations sa kadaog sa gagbugas at groceries. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Samantala nga din the prices rise overload. Dinihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value.
1: Heart 92.7.

0: Sherry 2.7 Thunder FM ke kehte aur Sherry 93.7 Thunder FM ke no. Hey, how we day with Clyde? 4 more minutes before 9 o'clock. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa mga nakasama natin from 6 o'clock until 9 o'clock. Enjoy the rest of your Wednesday. Midweek na pala ngayon. Daming blessings sa araw na ito. Sweethearts, maging bukas tayo. Maging ready tayo sa mga matatanggap natin mga blessings, okay? Maging excited tayo palagi. Lagi kong binibiling sa inyo yan. At syempre ba, naku, huwag niyong kalilimutan na maging excited sa pag-follow sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page. Sa mga hindi pa nakaka-follow dyan, ha? O, dali na. Jason Space Heart FM. One word yung Heart FM. Tapos J-A-S-O-N. That's J-A-S-O-N Space Heart FM. Yun! I-follow mo ko, magkita-kita tayo. Message na rin ako para makilala ko kayo. Maraming salamat po! Oy! 93 days na lang! Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Si George at ang kanya mga loves ang susunod na. Ano pa nga ba sa ating Music from the Heart program? I'll be seeing you guys again later this afternoon para sa aking rebound, 3 till 5. My name is Jason Steele. Padayon sa Pagpaminaw. Walang maglilipat ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Tinapos na sa plenaryo ng Kamara ang pagtalakay sa panukalang budget ng Office of the Vice President para sa taong 2027. Ayon kay House Appropriation Vice Chairperson Representative Jose Alvarez, ang budget sponsor ng OVP, nakapagtanong na ang minorya ng committee hearing kaya napakiusapan na silang huwag nang magtanong sa plenaryo. Maliwanag ni Alvarez, mas mababa rin ang panukalang budget ng OVP kaya bilang kortesya ay mas mabilis itong tinapos. Nabatid na 785.204 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa susunod na taon o 11.7% na mas mababa sa kasalukuyang 889.236 million pesos na budget ng OVP. Nilino naman ni Alvarez na si Asek Limuel Ortonio ang humarap para sa OVP dahil may sakit si Chief of Justice Zuleka Lopez. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. Isang magandang umaga ng ating pagsasaluhan. Hanggang alas 11 po tayo. Welcome po sa ating programang Music from the Heart. Kasama ang solo flight muna na si George. Oh, alam ko mamimiss natin si Dr. Heart ngayon, but he's in a prior commitment. But I'll be with you hanggang alas 11 ng umaga. Alam ko mga love songs at usapan ang inyong inaabangan, kaya naman let's get it on. And you text me. Oo, sa inyong mga thoughts, inyong mga comments, inyong mga opinion, maybe experiences, o dun po sa ating question of the heart. Ready ka na? As soon as abang ang cellphone namin, George, nakaabang. Eto na, totoo nga bang na mabago tayo ng pag-ibig? Naniniwala ka bang nababago tayo ng pag-ibig? Sige, you text me. Ito na yung mga text lines natin na ready para po sa inyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, ha? Nandun din, nakapost. And you can message me through Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Totoo bang nababago tayo ng pag-ibig? Mark Sherman, Changes in My Life. Coming right next for you to make you realize something. Wonderful mornings with you. Keep it here. Samahan ako sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko, a proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilOS Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilOS Adventure website sa www.philosadventure.com.

0: Com. O di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977. O para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro. O magpa-register for free. Libre kayo. Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. 9:31 at ang oras na yan, hatid po sa atin ang EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. You changed my life. Binago mo ako nung nakilala kita. Magandang umaga sa mga kakatune in lang. It's the 23rd of September. At tayo po ay magkakasama hanggang alas 11 ng umaga. Dito po sa Music from the Heart. Are you guys having breakfast now or coffee? O tulog pa yung iba? Uy, mata na. Oh, tanghali na, tanghali na. Diba? Sabi nga nila, diba? Kapag, kapag sa umaga, dapat energy, energy. Oh, kaya ikaw bangon na. Mag-enjoy sa love songs habang kumakain ka. Ha? Hi, this is our friend Wayan. Good morning, Miss George. Happy Wednesday. Happy Wednesday po. And sa ating question of the heart, sabi ni Lita Ozaraga Fabella Aldovino. Sabi niya, oo naman, George. Kung mahal, gagawin mo ang lahat. Lita Fabella po ito in Zone 2, Carmen. Good morning. In. Totoo naman. I agree. Kasi nga, we're talking about sa mga kakatunin lang, ano? Totoo bang nababago tayo ng pag-ibig? Yung ikaw, ganito ka. O dati, parang impatient ka. Dati, parang negative ka. Pero ngayon, na may nakilala kang tao, nagpabago sa buhay mo. Abay, ikay naging inspired, naging motivated, and king and queen of inspiration ng inyong mga kasamahan. Diba? Kasi nga umiibig. Uy, dati, oo, hindi ka nanilibre. Ngayon, ang lakas mong manlibre. Kasi andyan yung taong gusto mo eh. Yung mga ganung bagay, the things that we do out of love, sometimes they see it as change, but for me, I see it as something as we learn from and development. Diba? Ala, sige, ikaw naman, I wanna hear you out. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin na, you can comment through our post. Yes, we already posted our question of the heart. Or message us through our messenger, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:33, magbabalik ako. Siyempre, samahan ako ha. Dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Marami po talagang salamat sa inyong pagmamahal. Eh doon nga po sa ating question of the heart, totoo nga ba nababago tayo ng pag-ibig? Ang question dyan, actually for me, is hindi naman siguro the love itself. Diba? Maari naman kasi yung karanasan that goes with it. Kaya tayo medyo napapaisip din na totoo nga bang nababago tayo ng pag-ibig. O, kasi yung pagbabago naman kasi andyan yan eh. Constant nga yan eh, diba? That's the constant thing in this world. Change and stress. Diba? And many people talagang they see it as an advantage. Yung iba parang iba naman ang pagbabago na nangyayari sa kanilang mga buhay o sa kanilang personality. O yung iba mas nagiging mapagpasensya, mas nakikinig at umuunawa, umaamin ng pagkakamali. Kasi they wanna, the thought of being a good person or being the right person for the one that you are with right now, kaya mo ginagawa yan. Pero totoo man na nababago tayo ng pag-ibig, pero hindi ibig sabihin nun na kailangan nating mawala ang sarili natin para sa isang tao. Well, the real you will really be the one that they will love. Meron lang tayong siguro, syempre, we want to impress the person we love, di ba? Gusto natin silang i-impress. Ando na yung magpapaganda ka ng hanggat sa kaya mo. Oh, di ba? Pero not to the point that you will lose yourself along the process. Di ba, Mark? Hi to Sir Mark Sumbongan ng SSK Fiberglass Works, sa kanilang boss na si Boss Dave, at Team Palagwapitos, Master Red, si Master Pink. May puro colors kayo dyan, ah. O, si Master Violet, kusog ang Heart FM every day. Maraming salamat po. San ba to? Yung SSK Fiberglass Works. Sige, pakichika ha. Message mo ako. Hi to Ate Marmans, I miss you too. Gandang morning, Miss G. Paki-shoutout, tragud ko. Sa Manzano Compound, who's listening always. And to Kilay Brothers, si Paolo, Jay, with this DSWD family, nga nag-travel sila now. Have a safe travel to you guys. Thank you. Maraming salamat, Ate. I miss you too, ha? Lag-lag po dali. 4994, sabi niya, morning, yes, George, nababago talaga. I remember kapatid ko noon, kabataan niya na masyadong magalitin at suplado talaga ng main love. Nang main love, nakangiti na, tapos nagsasalita ng mag-isa, ewan ko kung ano nasa isip niya. Ganun nga daw yung hiwaga ng pag-ibig. Di ba nangyayari sa atin yan nung nagsasalita tayo sa salamin? Kung paano mo sasabihin yung mga bagay-bagay, kung paano mo i-approach yung partner mo. Assis. Okay. O sige, you tell me more. Yeah, text me. Totoo nga bang nababago tayo ng pag-ibig? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. 10:18. We'll be back with more. You just keep it right here. Stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendioro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And if you ever change your mind, sana yung mind lang yung mag-change. Paano kung pati puso? Hala, hinoktok malala. George, till 11 o'clock dito po sa ating programang Music from the Heart. Nakakamiss, may kabaliktaktakan dito eh. Sige, magbasa tayo. Ang ilan ninyong mga thoughts ha? Nakapagpabago nga ba ang pag-ibig? Kasi ganun madalas narinig natin eh. Uy, nabago lagi ka. Oh, nag-change lagi ka. Nakauyab ka lang eh. Yung mga, yung mga ganun. Oh, sige, let's start with Galbanaag. Sabi niya, morning to all my Picard members. Totoo bang nababago tayo ng pag-ibig? Sabi niya, pwede naman. Pero nasa tao yun. O nga, no. Tama, tama. Sonia Bacaro, okay nga. Parang may... ano yun? Ano yung gano? Ah, parang may ganon. Ah. Di ba madalas eh? Kasi we try to improve ourselves. Pero yung iba, parang hindi improvement yung nakikita natin. Tama ba ako? O, di ba? We're seeing that. And also... may konting, syempre may mga, yung iba nakikita talaga nila yan, di ba? Ang magandang pag-ibig daw ay hindi kinakailangan baguhin kung sino ka. Tinutulungan ka nito maging mas mabuting bersyon ng sarili mo. At minsan, hindi naman tayo binabago ng taong minamahal natin eh. Binabago tayo ng mga bagay na natututunan natin habang minamahal natin siya. Let's not drag. Oh, sabay-sabay tayo. Sana all. I'm sorry. Maayong buntag ha. Thank you for listening. Oh, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Maramag Bukidnon. Oh, we got how many days left? Oh, 93 days left bago magpasko. Excited na ba kayo? Well, ako, I am. And kapag Pasko, alam nyo naman, biyaya yan, di ba? And speaking of biyaya, you know, I will be giving away blessing later. Blessing, so, kasi marami sila eh. Kaya naman, tumutok ka lang dito. And text me, ha, sa mga gusto makishare. Go ahead, shout out all those that you wanna say hi. 0917-1579-927-0961-8924-927. Yung Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Let's start the morning with a smile on our faces. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Is it really time for a cool change? Maybe a little breather, I would say. Hanggang alas 11 tayo ng umaga and we're celebrating today the feast of Padre Pio. And happy feast day sa lahat ng mga lugar ngayon na nagse-celebrate ng kapistahan ni Padre Pio. Isa din yan sa mga natin na saint, very well-known saint. And ayan, please pray for us, Padre Pio. Yung mga sweethearts ko talaga. Ang dami talagang thoughts dun sa ating question of the heart. Na kayo ba ha? Totoo bang nababago tayo ng pag-ibig? Ang pagbabago kasi isa yan sa mga bagay na kusang ginagawa at hindi yan pinipilit. At ang pagbabago, for me, when you say bago kasi parang clean slate eh. Alam mo yun, yung parang wala talaga, like zero. Pero siguro, I would say, you develop yourself. Pinapabuti mo yung sarili mo para may pakita mo dun sa taong mahal mo na you're worthy of their trust, their love, and their support. Happy. Eto, we got a message from 7265. Magandang umaga sa Orozco Minibus 31 sa kanilang driver na si Kalina at sa kanilang pao na si Roxanne. Happy morning po sa inyo ha. Tagang salamat sa inyong pakikinig. Sa mga sweethearts ko na nandyan din sa Kevin Enterprises, si Miss Alfie, si Mama Irene, si Sir Jasper, si Sir Kevin. Magandang umaga ha. Dagang salamat sa inyong pagpamina. Ay nako. Eto na nga. Kaya nga. Alam ko inaantay nyo to eh. Kaya naman it's time for... Hala, tayo na tamag The Price is Rise. The Price is Rise Overload. Yung ruleta ko, ready na siya. Paikot ka na, mamigay na tayo ng biyaya at giti. Uy, may entry ka. Nako, you might be the next winner. You better watch out and listen to this. Baka ikaw na yung susunod na tatawagin ko, ha? Ang aking ruleta ay dito. Napatigil sa... Barangay Carmen. Kapit-kapit bahay. Kalapit-kalapit bahay. Ito na ang nabunot ko mula sa Barangay Carmen Dropbox. Ay, thank you sa ating Kending Boy, ha? Ang kanyang address ay Zone 12 Hilltop, Upper Carmen. Congratulations, Pablo. Pablo Baron. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. Magdala ng ID to claim your prize. 14 days po yung claiming period natin, ha. Huwag kalilimutan yan. Nasa 5th floor Pico Admin Building tayo, katabi ng West City Central School. And don't forget your ID. Ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises. For every piso gets more value. Let's talk more and hear more love songs. Final set na. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Gusto ko yun. Pag-ibig ko sa'yo ay di magbabago. Buong buhay ko'y inaalay sa'yo. Kapag nawala kay malah na rin ako. Sino ba yan ba talaga? Mga sweethearts! Eksakto, alas 11 na po ng umaga. Hindi talaga magbabago ang pag-ibig ko sa inyo. Totoo yan. At maraming salamat sa inyong pag-ibig sa amin na hindi rin nagbabago over the years. Maraming salamat. Basahin ko lang bago ako magpaalam. Kay Mark Sumbongan. Ay, dito lang pala yan sa may likod ng old Toyota building sa may Kauswagan. Pagawaan po ng life-size ayong statues at animals. Customized bumpers at all kinds of fiberglass. Oh, para sa akin po. Kailangan talaga baguhin ang bad side mo para maganda at magpatuloy ang samahan ng partner mo. Huwag naman ang good side mo. Totoo yun. Alam nyo, isipin nyo na lang that the reality is all of us, we have our good side and also bad side. Totoo yan. Pero mas pinapakita natin ang good side natin. Siyempre, pa-shot tayo eh. Alam mo yun, gusto mong magpa-good shot dun sa tao. Gusto mong magpa-impress. But that doesn't mean na hindi ka totoo or plastic ka. Basta, you just have to accept that we have that kind of attitude. All of us. Walang taong mabait sa mabait na mabait na mabait talaga. Meron at meron yan. O, diba? O, hi to Sir Dale Salon ng Greater Taxi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. May pabalun pa si Sir. O, maraming salamat. O, diba? Mga sweethearts, Harvey Stone ang susunod para sa Heartbeat. Sa alas 11 hanggang alauna po yan ng hapon. At ako po'y magbabalik mamaya, alauna hanggang alas 3. Catch me sa Dear Heart. Ikaw ha, walang alisan ha, walang lipatan ha. Dito lang sa Heart FM. At as we go along changes, this is something that I really cannot change, is to wrap up the show. Maraming salamat mga sweethearts for joining me. Another day, another date will be tomorrow. Oo, magkita-kita tayo ha, same time, 9 a.m. to 11 a.m. And this has been George, manatiling nakatutok sa Heart FM. At dito lamang, kita-kits tayo mamaya. 92.7, ang radyo ng Heart ko. Bye!

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 32 minutes after 11 o'clock. Time to brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Happy Wednesday once again, and welcome dito sa ating programang Heartbeats. Sadyang napakabilis ng panahon, bilis ng pag-akyat ng ng presyo ng gasolina. But anyway, meron akong good news ha. Kasi by next week daw, merong rollback, 8 pesos. So, asahan natin yan ha, sa ating mga drivers ha. Beep-beep naman dyan. At saka, yung mga drivers natin ngayon na happy-happy kasi punuan yung pasahero nila ha, yung sakay nila ha. Yung mga Orozco minibus natin at saka yung mga Donsals. At syempre naman yung pakyawan ng mga van natin ha. Shoutout po sa inyong lahat. Napakoloro man yun. O may linya. Shoutout. Ingat tayo sa daan ha. Ingatan natin yung mga pasahero natin. Make sure na walang mangyari natin sa daan. Walang mga aberya, di ba? Just don't forget to pray. Alright? Donkas Taxi! Happy listening sa inyo. And also sa ating mga sweethearts na mga taxi drivers na naniudto na karon ha. Yung ating Robinson Boys, ang ating Kitoda, Iputada, Gatoda, at saka yung Alta Dua Boys natin. Happy listening po sa inyong lahat. Para sa inyong mga pabate at request, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. 11:33 na po. Padayon daw with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric,

0: X-731 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 11:46 ang oras natin, sweethearts. That's Selena Gomez with Slow Down. Paano ba tayo mag-slow down? Anyway, slow down tayo ngayon kasi ating paniud to na, di ba? Slow things down. At saka mamaya, slow things down din kasi yung programa ni George, yung pang-siesta time natin, yung pang-slow down natin yan, di ba? Ngayon is 12 noon, drive time pa tayo. yung mga pa-uwi ng bahay ngayon ha, for lunch. Ingat tayo sa pag-uwi. At saka yung mga nagna-lunch na together with their friends, kasama ang kanilang mga office mates. Lakong, sarap pang himangas dyan is, ano ba, yung mga magmarites, di ba? Chismisan. mga gossip girls natin sa opisina. Kilala nyo ba sila? Oh, shoutout po sa inyong lahat ha. Yung mga kumakain ngayon sa kanilang mga paboritong eatery at saka mga karinderya, shoutout po sa inyong lahat. Happy, happy eating po ha. At saka yung mga not feeling well, yung mga umakati ng mga lalamunan at saka meron ng lagnat. So stay at home lang muna tayo ha. Papahinga lang muna at saka uminom ng maraming tubig at ang ating gamot, sure. Happy happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may buluwa. Especially kay Ati Cha, maayong pagpaniyod sa inyo mo ha. Happy happy listening sa inyo diya ha. Kumusta naman? And also kay Sir Efren Owayan. Eto na naman yung, ano ba to? Yung pang Christmas countdown ni Sir Efren. Sabi niya dito, 93 days more to go before Christmas. Maayong udto sa inyo, Sir Efren. And maraming salamat ha. Parang magiging Santa Claus yata to si Sir Efren. Dami niyang pamimigay ngayong Christmas ha. 11:48 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe yung mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
9: Overload.
5: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
11: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Hindi umano makakatulong ang tuluyang pagbabawal sa online games sa social media upang matugunan ang banta ng mga insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan. Ayon kay Liberal Youth Northern Mindanao Chairman Andre Husol, hindi na narapat na isisi sa online games ang mga krimeng kinasasangkutan ng ilang kabataan, kabilang ang insidenteng naganap sa Cotabato. Anya, mas mahalagang tutukan ang mga kabataang maaring nalalantad o nasasangkot sa mga mapanganib na grupo at online communities na nagpropromote ng mapanganib o maling pananaw. Hinimok din Husol ang mga magulang na maging mas mapagmatiyag sa online activities ng kanilang mga anak. Bukod sa pakikipag-usap sa kanila, mahalaga rin umanong malaman kung sino-sino ang kanilang mga nakakasalamuha at kung anong mga online group ang kanilang kinabibilangan. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is real. Happy, happy listening kay Kuya Noel. Ayun, nangayon nagbahin ang iyang unit ha. Ano ba yun? Bushing tsaka stabilizer link ba yun na Kuya Noel? Mura lang yan para sa'yo, di ba? Mayong onto din sa ating sweethearts. Diyas may buluwa. Mayong pagpaniuto sa JL Flower Shop. John Ross, brother. Mayong onto sa imo. And also kay Silver, ha? Enjoy karon sa iyang lunch. Wabay duty si Silver. Na-miss ko na yung kape at saka ano ba yun? Milk tea ng mama mo, ha? Hi, Vera. Mayong onto sa imo, Vera. And also kay Mommy Elaine Gales. Mayong onto sa inyo. At ang ating mga sweethearts dyan sa may 3C's itiri. Ati Cha, kay Kuya Tolitz, and also kay Cha Cha. Happy, happy listening sa inyo ha. Ang ati Deng, mga sweethearts ngayon na nasa mga gasolinahan, yung mga pump boys natin ha. Nako, kamot ulo na rin yung mga ibang mga pampasaherong jeep natin. Kasi napakamahal naman talaga ng gasolina. Shoutout sa Shell Station dyan sa may NHA Kauswagan. Patuloy pa rin silang nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat. Enjoy lang sa music, ha? At batiin natin ng happy, happy listening din. Mayong pagpaniud to dyan sa may Chavez Compound. Mommy Marilyn, mayong udo sa imo. And also sa ating mga sweethearts dyan sa may City of Papel Republic. Happy, happy listening kay Iggy. At saka dito rin sa may Zone 10, Upper Carmen. Mami Gemma Popos. Mayong udto sa imo dyan, Mami Gemma. Ang ating sweethearts din dyan sa may Tisha Eatery sa may Santa Cruz Village. Sa lahat ng mga kumakain dyan at nag-take out. Ang sarap naman ng ulam nila dyan, ha? Happy, happy listening po sa inyo, ha? 12:19 ang oras natin. I'll be back with the music from Life House. Of course, dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
5: Zing Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Zing Ice dapat ang tube ice mo.
6: Zing Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Buginoy. Oras natin, sweethearts, we've got 35 minutes after 12 o'clock. Happy, happy listening! Kaya Ate Charito ha, hindi na busy ngayon. For sure, relax na ha. At saka tuloy-tuloy na yan kasi susunod na rin si George mamayang alauna. Tuloy-tuloy na rin yung pakikinig nila hanggang basta walang tigil. 24 oras tayo, di ba? Uli, maraming salamat sa iyo, Ate Cha. And also kay Kuya Tulitz and Koya, kay Chacha. Happy listening din kay Yael, kay Mitch, and also kay Lydia. Naminaw sila diya karon sa may Bulua. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Ha. And hi na din sa ating mga sweethearts dyan sa My Simplicity Vulcanizing Shop. At syempre naman ang ating mga sweethearts dyan sa may Bayabas. Yung lutong bahay dyan sa may Bayabas, ha. Oh, happy listening po sa inyo kay Rona. Mayong happy hapon. Good today sa imo, Rona Bukabal. Ang ating sweetheart dyan sa may Bayabas din, ha. Yung nagluluto ng Japanese hot cake. Ang sarap. Parang made in, alam nyo na. Made in Japan. Happy listening sa inyo, ha. Silver, and of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Melodia Pharmacy. At yung mga ukay-ukayan natin sa may Kogon. Shoutout po sa inyong lahat. 12:37 na po ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Keep it right here sa ating programang Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, kabaludyog ko nga daghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karun. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kumpleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto, ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiyan na sa upat ka restaurants sa Australia, gikan sa pagsugod nga estudyante. Ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
10: Hey, it's midday.
11: Feel your heart
10: with heartbeats.
11: Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin. We've got 6 minutes to go before hitting 1 o'clock. Batiin natin muli ang ating mga taxi drivers, especially sa MCDT Taxi. Brother Talal, happy happy listening po si mo ha. Hulat lang tas grasyani. At saka ang atong mga sweethearts dyan po sa may Upol, Misamis Oriental, happy happy listening ha. Especially dito sa may Gordo. Gordo, Upol pa ba yan? O parang Ipunan pa yata, di ba? Shoutout po sa inyong lahat dyan. At happy happy listening din sa Shrimp Ellie. Happy happy listening kay Ma'am Rose Baranda. And also kay Janice Moralde of Bara Upol. Kay Joseph Fernandez ng Chokes to Go Tumasako. Happy happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga tauhan po ni Sir Ron sa Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Shoutout po sa inyong lahat ha. Kay Bernard and also kay Naknak, kay Lodi Lia, kay Kenneth. Happy happy listening po sa inyong lahat. Eto na! Ito na po ang hinihintay ng ating mga sweethearts. Ang ating The Price is Rise Overload. Umiikot na po ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng winner ng bigas at grocery items. Ayun, puno tayo dito sa may kauswagan. Dito tumapat ang ating ruleta. Winner natin from Kauswagan. Ito, congratulations kay Esmeralda Lumapay. Esmeralda Lumapay ng Barangay Kauswagan, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vamenta Boulevard, Elia Kermen. Heart FM, The Price is Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. Magbabalik pa ako. Stick around for more music. Dito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. You're all I need to be here with forevermore. Ay, ay, ang sarap naman pakinggan. Masarap namin ang mga salitang forever. Eh kasi it's a promise of love eh. Diba? Walang hanggan yan, forever. Pero minsan nagiging metaphor na lang siya talaga. Sana kapag nagmamahal tayo, makahanap tayo ng tao pang forever na. Yan ang wish ko para sa ating lahat. Sa mga wala pang forever at sa mga may mga forever. Ayan, forever be with you. Hanggang na-stress tayo. This is George. Dear heart na. Ngayong, nako, napakaganda ng ating Wednesday. Wednesday that we are all looking forward into. Dahil ang ganda ng weather. Sana hindi na to. Sakto lang yung init. Mainit pero ayan, kaya pa naman. Oh, sasamahan pa natin ng mga love songs para magpa-cool down sa inyong mga maiinit na mga ulo, na it's a stress at problema. Ayan. Let's hear some people out here. Ayan, mga nag-text, ha? Hi kay 4268. Happy afternoon kay Mami Ilingales at ang Gales family. Dagang salamat. Also to Domcas Taxi, ha? 2973. Maayong hapon. So lahat ng mga taxi drivers natin na nakikinig ngayon, kung wala pa kayong entry, ala, i-text nyo ako ngayon din. Pangalan ng inyong taxi at contact number ninyo para makasali sa ating The Prices Rise. And for your shoutouts and requests, you can go ahead and text me at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page for you to visit and follow, like, and share, and message, ha? You can message me. Halat magkwentuhan tayo sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. 1:33 on the clock. You wanna be my forever? Ay! Gusto ko yan. Samahan ako. All love and smiles dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Alas 2:18. Gonna break. Hey, what's that? That's our time. Second hour na ng ating programa, Dear Heart. Sa grabe, kainit no Wednesday, 23rd of September. Almost, ha? We're wrapping up the September. Unang buwan ng Birmans. I just wanna say hi and hello sa aking Jace Harriet, who's listening right now. And also to my pretty and gorgeous cousin, si Rona, and sa kanyang husband. Oo. Na si Dexter, the Dalauta family, who's listening to us. Wave and smile. Thank you. Mwah. Thank you, Jace. And also, hi kay 8941. Ang init sa panahon, George. Nawala sa kabugno sa music. Shout out sa 20th founding anniversary sa Little Me Academy. And to a Sharky Boy, Elsa Girl, si Jire and Tara Girl. Also, hi to Ate Carla Toledo. Thank you po sa nag-claim ngayon, ha? Sir, maraming salamat po. From Sir Monsor G. Thank you sa inyong laging pakikinig. Maraming salamat. And keep your text, your greetings, flood me this afternoon, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page for you, that's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Oo, paulit-ulit ko talaga sasabihin yan para paulit-ulit ninyong ma-remember na mag-follow, like, and share. Let's go and chill more. I got more songs for you. Just keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: cause you're perfect. 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Yes, JB Miller, one of his hits, and that song was brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. We should be healthy. Iba na yung panahon ngayon, mga sweethearts. Just wanna remind you, aside sa haze ha, na nararanasan natin ngayon, ang init ng panahon. At but it's all in my head. Grabe naman yung ano din. It's just yung mga nararanasan natin ngayon na ubo, sipon. Ako. Akala nyo ko ano, no? Ano nararanasan, ano? I just wanna remind you to be healthy talaga. Here's George for you. And till 3, eto, batiin ko lang 6869. Hi! Wanna read that carefully. Okay. Shout out to Robinson Boys. Ayan sa Norman Transco Taxi. Hi to Sir Douglas. Maraming salamat. Also, hi to Sir Gerald Cabasagan. Thank you sa inyong pakikinig. Oh, shout out dyan sa may driver si Barada Beplo. Ayun, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nakikinig din sa atin mula sa Villanueva. We got 4444. I like that number. I've been listening to My Mai and Kim with Ling Ling and Dentoy. Thank you so much. Keep your messages raining on our text lines at sa ating messenger sa Facebook page. Again, let me share that to you, to those of you na wala pang text line ng Heart FM. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page. Ito, dapat buntahan nyo to ha. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 234. Let's have their love songs rolling this afternoon. Just keep it right here. Only right here sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM ka Gendio Orowe 93.7 Heart FM Bukidnon 247 and what's the easiest way to fix a broken heart? Well, I may be lost of words for that. Pero I for sure know that love songs do help. Music actually helps any pain that is, you know, going through you. Kaya, yeah, ugaliin din na kapag meron kang iniisip na problema, meron kang mga nababagabag sa'yo, makinig ka ng music that relaxes you and inspires you. Diba? Oh. You're locked with me till 3. This is George Po. And still, it's Dear Heart. Hi kay Atilita Ozaraga Fabela Alduvino sa ating Facebook page. Ma'am George, shout out kay Merlene Gonzalez. Akala ko kay Mami Marilyn. Shout out kay Mami Marilyn, ha? Kay Luz Diana and Eng. Minaw ko per me morning until gabi. Samtang nagbantay ng tindahan. Mingaw palitud. Minaw sa mga songs nindo. Ay, thank you po. Sige na. Oo. Magkakahaling ka din. Basta. O, sabayan nga kita magtinda. O, bili kayo, bili. Ayan, maganda nga po. 2995. Shout out sa Oro Zena Ball Club. Minami Karun George. Galing ito kay Ramirez. Maraming salamat. Thank you din sa inyong pakikinig, mga sweethearts. At dahil nga tayo ay laging nakikinig, it's time for us. Abay, the price is rice overload na. Ready na siya, oh. Handa na, mamili ng winner. Let's go! May mga winners natin, ha? Congratulations, and you have 14 days to claim your prize. And sa ating pag-ikot ngayong hapon, napatigil tayo sa Barangay Makabalan. In Dropbox, ayun, thank you. At sa ating pag-ikot, eto na. Ang winner natin ay mula sa Bara Makabalan. Congratulations kay Salma Yaser. Salma Yaser ng Barangay Bara Makabalan. Ikaw ang ating winner ngayong hapon, ha? Baka pwede bukas mo na i-claim. O kasi masyado mainit. Oo, bukas na siguro. O, magdala ng ID, 5th floor, FICO Admin Building. Dito po tayo. O, sa may Ilaya Street, Pimenta Boulevard, yung location ng ating Heart FM Studio. Dito nyo lang po makiklaim ang inyong premyo. O, dito sa may katabi ng West City Central School. O, hangad gamay, ha? Kaning blue na building, makita ninyo ang signage ng Heart. Yun na yun. Alright. At ang ating The Price is Rice Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 250 now. Let's go on and move on to my final set. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 5 more minutes bago po tayo mag-alas 3, and you know the drill. It's time for me, oras na para mag-wrap up and to give way for the next program, and that will be with Jason Steele para sa Heart Afternoon Drive. Hi kay Damsoy Robles, magandang hapon dyan sa may Maramag. Gusto ko yung may pa-picture pa. Oh, Sir Eddie Kenya, I miss you too. Thank you sa inyong laging pakikinig dyan sa my Noise Key Food House. Shoutout natin o yung mga sweethearts natin dyan, ha, na walang sawa talagang nakikinig. Sila ate, ito. Ayan, sila ate Janet Hermoso, si Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Diana Kenya, Maylene Hermoso, Jess Aquina, si Apple at si Grace. Magandang hapon. Thank you. Sabi ni 8906, ah, si Igig. O bukas, magkamalit, ha, sa ating question of the heart. Depende po sa situation, but for me, totoo ito, ho. Kapag may proper care sa ating mga partner, o diba, na nagmamahal sa atin, lalo na sa kanyang pagpapatawad ng mga kasalanan. As long as may pag-asa tayong magmahal at kasama ng ating poong Diyos. Thank you, Ig. Sirio Papel Republic. At Rotsco Mini Bus number 28. Sa driver na si Mana, si Pau, na si Obshoma from Roxanne Rebajado. Magandang hapon. O later, ha, tomorrow. Oy, later, excited sila. Tomorrow, ha, music from the heart. 9 a.m. to 11 a.m. at Dear Heart, alauna hanggang alas 3. Mga sweethearts, this has been George. Have a great day ahead of you. Manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. Bye! Ingat! Mwah!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Arestado ang dalawang pulis na kabilang sa Cagayan de Oro City Police Office o COCFO matapos umanong mabaril ang isang sibilyan sa Lumboy, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Ayon sa paunang impormasyon, nakasibilyan ang dalawang pulis at nanonood ng basketball nang lapitan umano sila ng isang lalaking nasa impluwensya ng alak. Sinubukan umano nitong agawin ang kanilang mga baril na nauwi sa pamamaril. Agad umanong tumakas ang dalawang pulis sakay ng motorsiklo matapos ang insidente. Gayunman, naharang sila sa isang checkpoint sa Indahag kung saan nakumpiska ang dalawang 9mm caliber na baril na sinasabing kanilang dala. Kasalukuyang nakapiit ang dalawang pulis sa Maharlika Detention Cell at nahaharap sa karong first-rated murder. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 13 minutes after 3 o'clock. Isang magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Good afternoon, kumusta nan? Ito na naman siyempre ang aking pagbabalik. Jason Steele hanggang alas 5 ng hapon. This is my rebound now. After ng program kaninang 6 until 9, I got you once more. Para sa ating mga favorite music. Ano ba nga ba? O dali na, ano man ang inyong mga plano para sa hapong ito ng Miyerkules?
1: La Miyerkules na agad.
0: Apat, tingnan muna, 1, 2, 3, 4, 5, di pala apat. Pitong araw na lamang. Abay, Oktubre na. Uy, talaga naman. Ang bilis ng panahon, ano? Napakabilis sa pagpapalit ng araw. Isang merienda pa, tapos Webes na naman. Ano pa nga ba? Ganti na mamalayan, ano? Parang kalulunas lang. Tapos eto na naman tayo. Palapit na naman yung weekend. Hi, Ginoo ko. Ano balita dyan sa inyo? Pwede ba mag-barintesan tayo? I-text mo naman ako. Maybe you got your spare load in you. Madali na, i-text mo ako. Or maybe meron kang mga shoutout dyan. Aha. I-forward mo na sa akin yan. Give it to me. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Yung isa available din, ha? 0917-1579-927. Again, it's 0917-1579-927. Kapi-kapi! Mag-commercial may break muna ako dito habang nagkakapi-kapi ka dyan. Ha? Madayo lang, sweetheart, sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: Heart 92.7.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon, Pag-ibig ay kanibalis mo at Filter Karma at 29 minutes down 3 o'clock. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oh, una sa pila si Demse Robles. Magandang hapon, brother. Maraming salamat ha, sa pagpaminaw. Talaga namang hindi umaabsent. Ano? Mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi pa yan. Magandang hapon pa, Brother Demsoy. Shoutout sa Lago, mga Tagaro to, Zone 4 Bayabas, Lago Family. Ganoon din sa Idulsa Family at ang Gomez Family. Magandang hapon po. Galing kay Nelson Idulsa. Pa-join naman sa The Price is Rice Overload. Sige po. Alright, magandang hapon po sa inyo. Thank you ha. Ito ang Green GSM Taxi, nakikinig sa atin. Shoutout daw kay OM Knight Martinez o sa among kapitan na chick boy, John Ray Alarma. Green GSM Taxi Drivers. Birada, Biplop. Maraming salamat ha. Tawagan nyo ha. Thank you. Sana iyaserte ang inyong mga pagmamaneho. Siyempre, hindi lang yung mga drivers ng taxi, kundi mga drivers ng van, mga driver ng bus, mga nakikinig sa atin, driver ng motorella, o kung saan man, basta. O ikaw ba yung driver ng sasakyan, nakahawak ka sa iyong manibela ngayon, tapos nakikinig ka, naka-background ng Hard FM. Shoutout sa iyo! Good afternoon! Rienda na. Hapon na, oh. 3:30. Yan ang ating oras. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayon lang ha sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus. So, capsule sa buntag, udto, pagkagabi, so capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
5: Kevin Enterprises,
4: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
6: Where every piso gets more value.
1: This is Heart 92.7.
7: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM again on 45 minutes down 3 o'clock.
1: Parang kang yung jowa, pares nung nakikinig ngayon ha, bigla na lang nawawala. Without warning, ano? Nakunig pa yun sa Love Life, di ba? Yung pares mo ba, kagaya nung kantang to, yung ending niya, yung bigla na lang, hey! Wala na siya kaagad. Parang kahapon, okay pa naman. Tapos ganyan, hindi na bigla nagparamdam. Ayay! Sadali mo na, magandang hapon sa lahat ng mga sweethearts natin. Teka, teka. Naminaw ka rin ang mga taga-lapasan, no? Ang Fico Lapasan, I should say. Especially daw kay Sarah at saka kay Junlo. Magandang hapon sa inyo galing kay Raymond and Jenny Sal. Good afternoon! Maraming maraming salamat sa inyo pagpaminaw diha ha, sa may Fico Lapasan. At ang mga sweethearts natin dyan. Good afternoon din. Ano to? Naminaw minduha sa akong sister, Kamulog Higda. Lamihan na boy. Higda kay Chana Kayo, mga music from Elaine Gales. Si Mami Elaine. Alright. Maraming salamat mga taga Burgos del Pilar ha, barangay 17. Yun! Sige, you're talking about Higda. May mga naghigda pa ba niya? Teka muna, hapon na. Tama na, Higda. Maghanap na kayo ng magic sibog nyo. Ha? Maghanap na kayo ng mga kakain nyo. Merienda time na eh. Oh, alam niyo naman, pagkagaling sa Higda, di ba? Pagising mo sa hapon. Nako, ang unang mararamdaman mo ay... gutom. Sige, asa kayo merienda? Yan ang unang buka ng bibig eh. Hapon na di ay, ang sakay merienda.
0: 46 minutes down, 3 o'clock, abangan natin ang bagong winner. Sa ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas at groceries, ha? Standby lamang mga sweethearts. Maya-maya ng konti lang yan at mag-draw na agad tayo. Alright, another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Standby mga sweethearts.
2: This is Heart 92.7.

0: physical and see if you would touch me.
1: 92.700 FM again, the Auto City 93.700 FM. Moving on, we get 13 minutes after 4 o'clock. Oras, hating sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Last hour na ng ating program, mga sweethearts, ha? Siyempre ba, Jason, still pa rin manning this show until 5 o'clock on this very beautiful Wednesday afternoon. Ang ganda ng ating hapon, ano? O, sana napifeel nyo yun, ha? Teka muna, meron muna ako mga hihinging, ano, ha? O, pabor para sa lahat ng mga naminaw karon. O, dyan sa may bukid nun. Okay, lalo-lalo na sa may parte ng kalakhang bukid nun, ha? Okay, medyo hingin ko muna ang inyong feedback dyan. O, kumusta naman ang ating signal dyan sa inyong lugar? O, kung ka nakikinig kayo ngayon, pwede ba i-text nyo ako? Pwede ba i-text nyo ako sa akin text line? Ha? 0961-892-4927. Sabihin nyo nga sa akin kung kumusta yung signal natin dyan sa inyong lugar. O, kumusta naman ang, tawag dito, ang lanog ng tunog natin dyan. Sana maganda naman. Ah, kumusta naman ngayon? At sa lugar ninyo, pwede bang bigyan nyo muna ako ng tawag dito, sitwasyon ng tunog ng ating mga radyo dyan. Loud and clear ba tayo dyan? Sa inyong lugar, dyan sa bahagi ng bukid nun. Sa ba lugar kayo sa bukid nun? Kunyari, nandiyan kayo sa may pangantukan. Sa Garak, diri ba, Dapita, sa may pangantukan? Ano ba? O di kaya, clear kayo, diri sa may pangantukan, Jason. Ganun ba? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng feedback. Sa mga taga-bukid nun lang, ha? Yung mga nakikinig sa 93.7, ha? Kasi alam nyo kung bakit pinagaganda po natin. Oo, yung ating serbisyo para po sa inyo. Paparatis na alam namin, ha? Ang feedback mula po sa inyo. Siyempre, magagaling yan, ano? Mas mabilis na reaction, no? Mula po sa inyo. Kayong mismong nasa mga bahay-bahay ninyo. Alright, kaya naman i-text nyo na ako. Ulitin natin yung text line, ha? 0961-892-4927. Otro, ha? That's 0961-892-4927. Sa may maramag bukid nun daw, naglanog-lanog po kami. No question talaga dyan sa maramag. Talagang maglanog dyan diha ba? Dyan na pita. Magandang hapon muna sa mga sweetheart natin sa bukid nun. Ayan, naghintay po kami ng inyong ano, ha, ng inyong sagot, ha. Alright, magandang hapon muna. Shoutout natin si Ate Fel Dikito Ahes, ha. Maraming salamat sa inyo. Sabi nung nagpadala ng picture ng iingit sa snack niya. Kalamihin, tao na ano ba eh? Ano to? Ano to? Saging? Saan eh? Maruya? Maruya ba to? Ni ano ba eh? Tapos meron pang pa-juice. Sana all. Shout out sa Team Turok Botoy. Thank you so much for listening. Sana maganda naman ang inyong hapon dyan. Mga taga Intel Air, Refrigeration and Air Conditioning. Maraming salamat sa inyong palaging pangikinig, ha? Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan. Another break is in queue. Magbabalik po tayo with more. Kumusta po kayong lahat dyan, mga sweethearts? Sana'y nag-enjoy kayo, ha? Manatiling nangikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
2: This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan di oras city 93.7 FM Bukidnon. Here we go, 29 minutes under 4 o'clock. Top of Joe. Pintingin. Eh, magandang hapon muna yung may nagbimerienda sa kanyang tabi, sa kanyang kilid, siya tamang tingin. Diyan ay ibig sabihin nun, tamang pasulya-pasulya pa lang siya yung nag-tamang sana all ang kanyang dialogue. Sana all nagbimerienda rin. Kapag ganyan, kapag may nagbimerienda sa tabi mo, tapos ikaw hindi ka nagbimerienda, medyo magpa-charming-charming ka ng konti. Daan ka ng daan, tayo ka, daan ka ulit sa harapan niya. Hindi naman makakatiis yan eh. Kung talaga mabait na tao yan, sabi niya, kaunta. Kapag ka nagugutom ka talaga, kapag isang alok lang sa'yo, nakaunta, huwag ka na magpag-ibot pa. Sige, sige, busog pa ako. Attack na agad, attack! Sa panahon ngayon, wala nang hiya-hiya. Oo. Oh, practical na ngayon, pabagain na ni. Ganun dapat, di ba? Oh, ito ang mga nakikinig sa atin, si Lita Ozarraga, Fabella Aldobino. Magandang hapon po sa inyo. Pupunta sa kanyang mga silingan, naminaw sila. Si Merlin Gonzalez, si Nabibi, si Pinkad, si Becca. Magandang hapon! Maraming salamat po ha sa inyong pakikinig dyan sa inyong lugar. Sana'y maganda ang inyong mga hapon dyan. Alright, 4:31 on the clock. Yan ang ating oras. Teka muna, silipin muna natin sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, maing hapon!
2: Maing hapon din sa'yo, Jason Sten. Maing hapon, sweethearts. Kanina, nanggaling tayo ng Bulwa Bus Terminal. May kaluwagan pa naman. Nakapunta tayo ng Kauswagan Diversion Road. Maluwag pa rin. Diretso-diretso tayo, Jason. Papunta tayo ng NHA. Maluwag ang NHA, Jason. Hanggang nakarating tayo ng Kauswagan Highway. Papunta po ng Bulwa. Ang Bulwa, Jason, may build-up na. Tapos, diretso tayo. Kumaliwa tayo, papunta tayo ng Makapagal Drive. May kaluwagan pa naman ang Makapagal Drive. Diretso papunta po ng Kanituan. Maluwag ang Kanituan. Maliban na lang dyan sa may intersection ng papunta po ng PN Rua. May build up na po dyan kasi may hinuhukay na naman na daan, Jason. Kaya nagiging one way na. Diretso dito tayo, paakyat tayo. Papunta tayo ng Makapagal Drive. Again, paakyat. Papunta ng isang SM sa uptown. Maluwag pa naman, Jason. Nakabalik tayo ulit. May build up na po dyan sa may banda ng PN Rua. Hanggang narating tayo dito sa banda po ng Ipunan, Jason.
0: Ayos! May pasayaro ka? Wala.
2: Wala, nagtitila na po dito sa Bloomingdale, Jason.
0: Alright. Sige, magmarienda na. Ingatan ang pagmamaneho. Ingatan ang mga pasahero. Thank you sa iyong report. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Oras natin, 4:33. Guys, alam nyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, mahilig talaga akong kumain. Kaya favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce o yung golden curry sauce. Ay, maalalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: Heart 92.7.
3: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
7: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
1: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gaya Dior City 93.7 FM ka on. Hey, I don't care. Sound from Ed Sheeran for you at 4:45. Isang magandang hapon muna. Sige tatin, isang good afternoon sa lahat ng mga nakikinig sa atin kagaya ni na Jimmy Abenganya o Abenganya. Markian Abenganya kay Jumar, kay Julian, kay Taisano, Edulsa Jr., Daniel Simangon, kay Ace Queen o Ace Queen Fabricator. Mula yan sa may Marlag sa ganitoan ha, nakikinig sa atin. Magandang hapon po sa inyo and thank you so much for always listening. Alright? Magandang hapon po sa inyo. And once again ha, sa lahat ng mga nandiyan sa may Bukidnon, yung mga nakikinig po sa atin via 93.7. Okay, feedbackan nyo po kami. Kamusta po yung signal natin dyan, no, dyan sa inyong mga lugar. Sa aman lugar kayo, pwede ba mag-text kayo? 0961-8924-927. Hangyo ko ba? Sabi mo nga sa akin kung kamusta ang signal ninyo dyan. O, kahit saan lugar kayo. O, basta nakikinig kayo ngayon sa 93.7. Ligyan nyo po kami ng feedback. Alright? 4:46 na. Papremyo na. Oras na para mabigay tayo ng bugas at groceries. O, pili agad tayo ng area kung saan tayo bubunot, ha? Ruleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmanilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Bunbun! Mga taga Bunbun, paminaw, bunot! Ang address na nakasulat ay Bunbun lamang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Bunbun, Giano Ray Darug. Giano Ray Darug, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Sabay niyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value. 4:47, final break ng ating program. Stand by gyapon ha, mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Dari 2.7 Thada FM kagayaan di oras seri dari 3.7 Thada FM Pukidon. 5 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama ko from 3 o'clock until 5. Good ang signal karon sa Kauswagan. Sa bukid nun eh. Bukid nun eh. Sa mga naminaw sa 93.7 eh. Anyway, na-appreciate po namin ha inyong feedback mula sa Kauswagan. Maraming salamat po. On this note, magpapahalam na po ako. O, i-follow nyo ako sa aking Facebook page ha. Ang aking Facebook page sa Jason Space Heart FM. Ulitin natin, that's Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. 93 days na lang, Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Mga sweetheart! Oy, padayon lang sa magpaminaw ha. Walang bibitaw, manatili nangiginig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko!

0: Heart 92.7.
1: Mga sweethearts, kabalod ko nga daghan makarelate ani. Kay halos tanan online na karon. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa PureGold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kumpleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas.

0: Pura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang di pa-check up. Wala man, di pauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot o siman, amo siyang di pa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay upirahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, ka nang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa kong anak mo. Mata ko kadlang masakit yung kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iya, hang EXL makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Fart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang akong anak mo si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shot in the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7. Heart FM time. It is now 6 o'clock.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Inaprubahan ng 21st City Council ang proposed ordinance number 2025-116 na naglalayong palakasin ang pangangalaga at pamamahala sa coastal at fishery resources ng Cagayan de Oro City. Nakasaad sa ordinansa ang mga alituntunin para sa konserbasyon at responsabling paggamit ng yamang dagat, proteksyon sa kabuhayan ng mga mangingisda at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na batas at regulasyon sa pangisdaan. May nakalaan ding kaukulang parusa laban sa mga lalabag sa mga probisyon ng ordinansa. Inaprubahan ng panukala sa regular session ng City Council noong September 21 kasunod ng kahilingan ng City Fisheries and Aquatic Resources Management Council na agarang maipasa ang komprehensibong fisheries ordinance para sa mas maayos na pamamahala sa yamang dagat ng lungsod. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:33. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabak sa himsong na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suuso alang sa simso o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
3: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
3: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
0: The price is rice. Overload.
3: Marami ang mananalo. Araw-araw.
0: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7. Shot in the
1: heart! Can you feel my heart?
2: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 7:13 ang oras natin, sweethearts. Magandang gabi po sa lahat. RV Stone nagbabalik and welcome once again sa ating programang Heartlines. Sama-sama tayo, dalawang oras po mag-enjoy ng mga magagandang music and of course, live greetings on air. Ano pang hinihintay mo? Tawag na 0917-1579-927 0961-8924-927. RV Stone hanggang alas 9. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 7, sir, ito ang oras natin, sweethearts. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidnon. Magandang gabi once again, Wednesday evening. Ano ba yung na-accomplish natin ngayong gabi? O ngayong araw na to? Yung mga nagre-rest day ngayong araw na to, ha? Ano ba yung natapos natin? Para at least masabi natin kumpletong araw natin, ha? Nakapaglaba na ba? Kasi kalimitan sa Wednesday, it's wash day, di ba? Naalala ko tuloy yung college days natin. Pag Wednesday, wash day yan. Tsaka pabunggahan ng OOTD. Anyway, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na kanina pa nag-aabang dito sa ating programa, ha. Maraming salamat po. At tsaka huwag kayong mahiya kung gusto kayong bumate on air. Oh, ito po yung numbers natin, ha. 0917-1579-927 at tsaka 0961-8924-927. O siya, ano ba yung mga ulam natin ngayon? Pakita nga. Pwede pa-send sa messenger para at least makita natin, di ba? Kung gaano ka sarap magluto si Mrs. o di kaya si Mr. o di kaya yung kusinero ng suki nating mga karinderya, di ba? Kung gaano ka sarap yung mga luto nila. Ito yung Facebook page natin na Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Babate sa ating mga listeners natin dyan sa may Soldiers Hills, sa may Bulua, ha. Hi daw kay Rai Rai at Rhea at saka sa kanyang husband. Uy, nang hugas ng plato yung husband niya, ha. Take note, ha. Sundalo yan, ha. At saka yung kapatid ko si Makoy. Happy listening po sa inyong lahat. Yan, di ba? Snappy salute sa naghugas ng pinggan ngayon. Maraming salamat, ha. Nasa background nyo kami, ha. Di ba? Pampawala talaga ng umay pag namang ginagawa natin mga household chores, di ba? Balag suguon basta na Heart FM sa background. Ako, ganang-gana yan. Right? Anyway, padagdag gana mga magagandang music natin. Basta samahan nyo ako hanggang alas 9, ha. Of course, ito po yung programa nating Heartlines dito lang sa Heart FM, ang radyo na Heart Go.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Marka Buhay Plus.
3: Nila intinado, por cuatro Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag upirahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumulto akong ibon na, ginutuloy ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya, nga dili niyo kong mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabag sa atong kinabuhi.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 7:45 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oy, batiin natin ha. Sila yung mga tumatawag dati sa atin ha. Nakatawag sila, naka-on-air sila dito. Dyan sa may Queen or Ace Queen Fabricator, dyan sa may Marlags Ganituan. Shoutout po sa inyong lahat ha. Kay Jimmy Abenganya, kay Markian Abenganya, at saka kay Jomar Joya Daisano, kay Edulsa Jr., Daniel Simacon. Happy listening po sa inyong lahat ha. And happy listening din sa mga sweethearts natin ngayon. Nakatambay lang dyan sa may Opal Beach ha. Oh, merong bukas dyan na pwede ka lang mag-chill-chill. Diba, sa beach line, ang sarap naman, diba? Kahit gabi na, pwede kang maligo. At saka, dala ng paborito mong inumin. Anyway, sa mga drivers natin ngayon na kakapasada lang, para sa mga night shift na drivers natin na happy listening po, mga night owls natin, ingat po tayo sa biyahe natin ha. Make sure lang na kung medyo inaantok, uwi na lang kaagad, diba? Mahirap naman kung nagbabiyahe ka pa na inaantok. Basta pulihan kasi mo ang pasahero. Anyway, oras natin 7:47. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: 8:17 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Kumusta? Nakauwi na ba si Mama at sa paat si Papa? May tira pa bang ulam para sa kanila? Anyway, maraming salamat nga pala ha kay Lola Amy Balumadres and of course ang ating BBQ family. Maraming salamat po. Another pasalubong from Camigue. Mayor Miles, maraming salamat. Ito talaga yung paborito kong mayor ha. I know what you did last summer. Anyway, Miles, happy listening sa imo kay Lola Amy and of course kay Ma'am Rosa Maja. Ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At Mr. and Mrs. Bahar, happy listening po sa inyo. Pagkalamis sa tanday-tanday, higda-higda, no? And also, hi na din kay Maria Masera. Dyan po sa may kapis noon na Kauswagan CDO. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At yung mga sweethearts natin dito sa may Tablon. At saka dito sa may Gusa. O, sa may Coastal Road. Ang daming mga bahay dyan. At saka kalimitan sa kanila naka Heart FM. Florig family, happy listening po sa inyong lahat. At yung mga parinti diyan ni Dundun. Mayang gabi diyan sa inyo ha. Si Marifel, good evening to you Marifel. At ka Arabella Pastries, good evening po sa inyo. Araw-araw din yan nakikinig dito sa ating programa, alright? 8:19 na po ang oras natin. Magbabalik ako with the music from Lifehouse. Dito pa rin yan sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.

0: 8:33 ang oras natin, sweethearts. Sir, you're still tuned in dito sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, 92.7 Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM, Bugidnoy. Ganda ng music. Lifetime by Ben and Ben. Diba? Itong ganitong mga mood, diba? Pauwi ka sa bahay, ikaw lang mag-isa. Tapos ito yung mga music na napapakinggan mo. Habang smooth lang yung pauwi mo, walang traffic. Tsaka naka-full tank pa yung sasakyan mo. Diba? Ang sarap ng feeling. Diba? Di lang lahat na nagpapasarap ng feeling natin. Yung may nagmamahal sa atin. Normal naman yun. Yung may, masarap tayong pagkain. Pero pag ganun, uwi ka ng bahay, naka-full tank ka, tapos ganito yung mga music. Diba? Ang sarap din ng feeling. Ano ba yung mga nagpapasaya sa inyo? Share nyo nga sa akin, mga sweethearts. Anyway, batiin natin ha. Nang happy listening si Demsoy. Mga yung gabi, DSM mo baring Demsoy. Kumusta po yung Bukidnon natin dyan? Wala bang ulan? Oh, happy listening sa inyo ha. Dyan sa may Maramang. At saka yung mga sweethearts din natin na nag-study ha. Mga estudyante natin ng CMU. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At kay Mommy Marilyn. Pabati daw kay H&M. Ako, parang boutique lang yung pangalan. Oh, Kamila yung nakakaalam ko anong meaning ng H&M. Happy listening sa imo, Mommy Marilyn. Naidagan Lanzones dari, Mommy. Maraming salamat sa sponsors natin na from Kamigin. At saka may rambutan pa. Oh, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon. Mga SG natin. Nako, mag-alas 9 pa, inaantok na. Nako, magkutaw na lang kag mainit na kape. Yung black coffee ha. Para menos lang sa sugar. At saka para hindi antukin at tuloy-tuloy na rin. Mag-Netflix ka na lang. Oy, ito yung the best na kasama niyo. Of course, ang Heart FM. Kasi 24 hours tayo, di ba? Basta meron lang battery yung mga radyo nyo na kasaksak dyan sa guardhouse nyo. Nako, pampawala talaga ng antok. Alright? Shoutout po sa inyo once again ating mga SGs. Snappy salute po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa pakikinig. 8:35 na po ng gabi. Ako'y magbabalik pa with more music. Of course, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

Nagaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: 8:44 ang oras natin, sweethearts. Final break na po ng programa nating Heartline. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone hanggang alas 9 lang po. Final break na gani. Happy happy listening once again kay Marifel, ha. Oh, isingit ko lang yung request mo, ha. Tsaka yung kay Demsoy. O play lang ng taglain, Soy, ha. O, ito yung isa sa mga favorite mo. Play na ako right after this music, ha. Ah, basta, paminawa lang. Once again, ang ating mga sweethearts na may JRS Maramag sa lahat ng mga staff nila. O, for sure, nasa bahay na ngayon. Alam nga namang napa sa opisina, diba? Grabe namang overtime niyan. Happy happy listening sa inyo. At saka yung mga delivery riders natin, ha. Dito sa CDO, shoutout po sa inyong lahat. 8:45! More music pa rin sa aking pagbabalik. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gi pa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Heart FM time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Natatandaan mo pa ba yung mga salitang yan, sweetheart? Noong araw, madalas tayo mamasyal, di ba? Sa Luneta, sa Fort Santiago, sa Paco Cemetery. Madalas tayo manood ng sine. Paikot-ikot tayo, namamasyal. Sa pagtanda kaya natin eh, makakadalawa ka pa kayang kilometro ng pamamasyal? Aakain mo kaya ako sa paglalakad?

0: Heart FM Time. It is now 2:31.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Buhay pa.
1: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: This is Heart 92.7.
3: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Ma-boost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
2: The price is rice. Overload!
5: The price is rice. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: This is Heart 92.7.
11: Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 5:29.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
0: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice. Purified Ice.

0: dahil sa musika. Iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inyon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM का ज्ञान दे और सिटी 93.700 FM को गिनो ने वी गेट द 13 मिनट्स एट 6 o'clock. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सांग माय बुंतक सतनान उमागे दा नमन Oh, di ba? Ako na naman ang bonses ang inapapakinggan. Ibig sabihin, Uy, buntag na di ay, si Jason Steen. Ito na naman tayo, ano? Pagkakasama-sama na naman tayo on this very beautiful day. Beautiful morning, I should say. Oo, hanggang alas 9. Ano pa nga ba? O, kailangan na natin bumangon lahat, ha? O, lalo-lalo na sa lahat ito, ha? Talking about lahat na may trabaho, ha? O, lahat na may pasok sa eskwela, kailangan na natin bumangon as early as right now. Okay, kailangan gising na tayong lahat. Mga sweethearts, kung meron pang hindi gising dyan, itapat mo yung radyo sa kanyang may tenga. Oy! Oo, itapat mo dali. Dali mo yung radyo sa tenga niya. Ha? Oy, mata na! Ano ba nga ba? Sige na, i-text mo ko. Ah, magkwentuhan muna tayo. Magparitesan muna tayo. Ano ba latest? Ano ba balita dyan sa inyo? Ah, ano bang meron? Ah, ano na ba balita sa ating gobyerno? Ay, mga ganun tipo, ano? I-text mo naman ako. 0961-8924-927. Again, 0961-8924-927. Medyo masarap yung tulog, ano? Kasi umulan-ulan kagabi. Ang sarap itulog pag ganyan. Diba? Labing-labing. Teka muna, mag-overs na break muna ako saglit ha. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat mga sweethearts. Manatili at padayon lang sa pagiginig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad ug mokitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 3.7 FM again, the Auto City. That is 3.7 FM. Okay, on we got 28 minutes after 6 o'clock. Mackie with the sun. Aba, magandang umaga muna. Ang dami agad gising, oh. Aba, magandang umaga sa Bahar family, ha? Na Black 2.0, oh, sa kanyang banda daw na si Alan Bahar. Kaya na, naapak ko sa malay-balay karon. Oh, magandang umaga. Maraming sinaman po sa inyo. Bahar family, good morning! Si Ate Mila ba nakapag-claim na? Mila Bahar, nakapag-claim na ba ng kanyang papremyo? Jason, sabi niya, solid listener from FDC. Shoutout sa driver sa county. And Mr. MD VP Kapin Norbin, drive safely and keep safe. Magandang umaga po sa inyo. Diyan sa may taga Old Nungnongan, Don Carlos Muginon, Redosendo family. Magandang umaga sa inyo, especially sa akong wife, kay Charcy Redosendo, galing kay G. Kumusta signal natin dyan? Diyan sa may Old Nungnongan, Don Carlos. Loud and clear ba tayo dyan? Pakitext nga ako, Chief. Dali na. Text mo ako ulit. Replyan mo ako, ha? Kumusta signal natin dyan? Malinaw ba? Okay ba? Medyo sa karak ba? Mga ganun tipo. Sa mga taga-Bukid nun, ha? Itagsip po kami. Kung saan man lugar kayo ngayon, baka pwedeng humingi sa inyo ng feedback. You know? Kung kahit saan lugar kayo, kung nakikinig kayo ngayon sa 93.7, ha? Feedbackan nyo ako. Magandang umaga! Shoutout muna! Good morning sa natin mga motorista natin. Maagal lumabas sa kanilang mga garahe. Saan punta? Ay, di siyempre, no? Maningkamot na saan? Another day of pagwadwad. Ano pa nga ba? Yun yung gagawin eh. Ha? Early birds! Talaga naman, oo. Maningkamo tayo. Pag maaga daw lumabas ng garahe at namasada, maaga din nagkakaroon ng pampamahaw. Kapi lang yan sa bahay. Hindi pa yun sila namahaw eh. Kamaya na mamahaw pag meron ng kinita. Lalo na yung mga taxi drivers, di ba? Yung mga strategy. Abangan natin ang ating pinakaunang draw ng bugas at groceries, mga sweethearts. Abangan natin yan sa ating The Prices Rise Overload. Oy! 6:29 ang ating oras, guys. Alam nyo bang ang McDonald's at chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, napakahilig ko talagang kumain. Kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na Max Silver Sulit Busog Mila sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Stand by lang!
1: Heart 92.7. Ang

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City 93.7 Thunder FM. Moving on, 43 minutes after 6 o'clock. It's Sugar Honey Iced Tea for you, baby monster. Ah, yeah. Oh, by the way, ang oras ang ibinigay hati sa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Sina Ma'am Rosaline Yeles Lavistre all the way from Maramag, Buginon. Sabi niya, loud and clear. Oo, mula sa may Maramag. Maraming salamat po sa feedback, ha, Ma'am Rosaline. Thank you so much. At saka siyempre kina Jeev, thank you sa abdo pala siya nakikinig. Okay, para daw kahit saan, nakakapaminaw siya. Maraming salamat sa inyo mga feedback, ha. Kung meron pa mga feedback dyan sa iba't ibang lugar na Bukidnon, yung mga nakikinig sa 93.7 Hard FM, bigyan nyo ako ng feedback, ha. Kumusta ang signal natin dyan sa inyong lugar para alam namin kung paano kayo magkakaroon ng mas magandang at malinaw, di ba? Na pagpaminaw. Na, mismo yan. Teka muna, mamigay muna tayo pa premyo. Oras na para mamigay tayo ng bigas at ng groceries. Makinig tayo mabuti, makinig tayo mabuti, ha. Ito na, may naman ang winner, Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy, Bulwa! Mga taga Bulwa, paminaw, bulo tayo sa drop box ng Bulwa. Ang address na nakalagay ay Bulwa lamang ang nakasulat. Okay, ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Bulwa, Beng Sembrano. Beng Sembrano! Congratulations, Beng. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, magdala ka lamang ng valid ID. Ha? Sabay niyo ang ating Benamano winner sa ating The Price is Rise Overload. At ito po inihating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts!
1: Fourth, 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Usa ka ba kabuhay day? Asa isa kong trabaho isip usa ka radio presenter? Usa sa ko ka runner? Mao nga kinahanglan gyud na ako nga paliguno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training, hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shot to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is...
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
7: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, 13 Senator Judges bumoto na tuloy ang pagpapasya sa voting threshold.
8: DALG Secretary Remulla aminadong nagkamali sa isyu ng asylum request ni dating presidential spokesman Harry Roque.
7: Sa balitang nasyonal pa rin, fair hike last resort sa gitna ng pagtaas ng presyo ng diesel.
8: At headline sa ating balitang lokal, election ban hindi makakapigil sa regular na serbisyo ng LGU Cagayan de Oro.
7: Samantala naman, LTO 10 kukoordinahan. O kukoordinahin muna sa mga dealer ang mga reklamo sa temporary plate.
8: At balitang lokal pa rin, LGU CDO pinalalakas ang koordinasyon sa green at GSM e-taxi sa syudad.
7: Samantala naman sa balitang lokal pa rin, MOPJ maglulungsad ang mas masusing investigasyon sa mga ibinibitaw na aligasyon.
8: At headline naman sa ating balitang Bukidnon, LGU Malaybalay City at Japan Firm nagkasundo sa carbon credit at mga proyektong pangkalikasan.
7: Uli siya pinabulaan ang pabubugbog ng mga kaklase ay kinamatay ng 10 taong gulang na bata sa Maramag.
8: At 4.9 milyon pisong road concreting project na sinimulan sa Kadingilan.
7: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, Davao Occidental magnitude 2.8 na lindol tumama malapit sa Balut Island.
8: At headline sa ating balitang international, 11 estudyante sugatan sa school shooting sa Turkey.
7: May bayong dagat pa rin, milyong-milyong residente sa Japan pinalikas dahil sa bagyong Dujuan.
8: At headline sa ating balitang sports, Alex Iyala, todo arangkada sa Asian Swing.
7: Sa ating balitang showbiz, si Christopher De Leon nagsalita na tungkol sa alitan ng kanyang mga anak.
5: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, Cagaya de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Webes, Setyembre 24, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
8: Nel R. Shaga.
7: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
5: Heart FM, Balitang Nasyonal.
7: Oras natin ngayon, alas 7.23 sa nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Sa pamamagitan ng botohan, 13 pabor kumpara sa 6 na hindi nakibahagi at isa ang tumutol, binigo ng Senate Impeachment Court ng mosyon ng Senator John C. Allen Peter Cayetano na ipagpaliban ang pagbabasya sa gagamiting voting threshold para sa hatol kay Vice President Sara Duterte. Pinatikos si Cayetano ang kapangyarihan at timing ng impeachment court habang iginiit ni Senator John Sapia Cayetano na ang Korte Suprema at hindi ang Senado ang may poder sa usapin kaya't ipinahayag ng dalawa na hindi sila lalahok sa botohan. Maging si Senator John Amy Marcos ay naglabas ng kanyang pangamba at inihayag na hindi niya inaasang ipagtanggol ang konstitusyon laban sa pamana ng kanyang ama. Naging emosyonal din ang pagdinig ng lumuha si Senator John Camille Villar na sinuportahan ng kanyang kapatid na si Senator John Mark Villar. Sa kabila ng mga serye ng emosyonal na apela at legal na pagboprotesta mula sa kampo ng mga kaalyado ng bise, formal pa rin itutuloy ng mayorya ng impeachment court ng opisyal na pagtatakda at alituntunin ng botohan.
8: Sa iwalay naman na balita, aminado si DILG Secretary John Vic Rimulya na nagkamali siya patungkol sa isyu ng asylum request ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque. Ginawa ni Rimulya ang pahayag sa pagtalakay ng panukalang budget ng DILG para sa susunod na taon. Ayon kay Rimulya, may pagkakamali siya sa naunang anunsyo na denied ang hiling na asylum ni Roque at sa katunayan ay wala pang desisyon ang Austria sa naturang usapin. Para sa kalihim, kung maihahambing na sa purgatorio ang sitwasyon ni Roque dahil either accepted or denied ang asylum request dahil nasa pagpapasya pa rin aniya ng Austria ang hiling nito. Sa kabila nito, umaasa sila na madedeny at makakauwi na si Roque sa Pilipinas dahil kailangan niyang harapin ang kaso laban sa kanya. Nabatid na si Roque may kaso human trafficking dahil sa kaugnayan niya sa Pogo na Lucky South 99.
7: Aras natin 7.25 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating Balitang Nasyonal. Nilinaw naman ang Malacanang na last resort o huling opsyon na pagtataas ng pamasahe. Ito'y sa gitna pa rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Ayon kay Palas sa Press Officer Claire Castro, mas nais ng gobyerno na magbigay ng targeted subsidies kasama na ang iba pang ayuda sa drivers at transport operators kesa naman ipasa sa commuters ang dagdag na operating costs. Umalo naman sa 8.82 ka pesos kada litro ang panibagong taas presyo sa diesel nitong Martes dahilan para naman igiit ng mga bus operators na hindi na kayang tususan ang kanilang kita ang kanilang operasyon. Samantala, patuloy naman ang pag-aaral ng gobyerno sa fare increase at sinabi ng Palas na hindi o Palasyo na hindi nito isinasara ang pinto sa posibleng pagtaas ng pamasahe. Kabilang sa mga tulong na tinitingnan ng gobyerno, ang fuel discount programs, targeted financial aid at ilang fee exemptions para sa mga public transport operators. Heart FM, 7.26 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan ang Balitang Nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
5: Heart FM, Balitang Lokal.
7: Sa ating Balitang Lokal, sa kabila ng umiiral na election ban, patuloy pa rin ang regular na paghahatid ng serbisyo ng local government unit o LGU Cagayan de Oro, ito'y alisunod sa mga panuntunan ng Commission on Elections o COMELEC. Kabilang sa mga programang ipinagpapatuloy ang People's Day, suri-suri sa baryo, suri-suri sa eskwelahan at kuyugta sa serbisyo sa baryo. Bilang ang People's Day at suri-suri sa baryo sa mga regular na community-based service programs ng lungsod. Layunin ang mga programang ito na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaang lungsod sa mga residente sa pamamagitan naman ng pagdadala ng iba't ibang serbisyo sa mga barangay at komunidad. Samantala, sinabi naman ni Mayor Orlando Clarix Uy na mahalaga ang pagpapatuloy ng serbisyo publiko sa kabila ng election period. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ang layuning mailapit ang gobyerno sa mamamayan at matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Oras natin, 7.28 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ang ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa LTO 10. Abay, makikipag-coordinate po muna sa mga dealer. Higit po ito sa mga reklamo sa temporary plate. ang nilalaban ng balitang yan na ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag. Detalye.
6: Konsulta muna ang Land Transportation Office Northern Mindanao LTO 10 sa mga car dealer kaugnay ng mga reklamo ng ilang motorista tungkol sa hindi pa pag-issue ng kanilang temporary plate. Ayon kay LTO 10 Information Officer Miguel Bernard Daitya, iba-iba ang dahilan at sitwasyon ng bawat reklamo kaya kailangan munang matukoy ang status sa mga pending na temporary plate. Anya, makikipag-ugnayan muna ang kanilang tanggapan sa mga dealer upang mapag-aralan ng bawat kaso bago magbigay ng kaukulang aksyon o paalala. Pinayuhan naman ni Daitya ang mga motorista na may reklamo na makipag-ugnayan sa LTO sa pamamagitan ng kanilang email o personal na magtungo sa tanggapan upang ma-verify ang status ng kanilang temporary plate. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalikan diretso sa Espisyong May Puso.
7: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
8: Samantala, binigyan diin ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang pangangailangan ng maayos na koordinasyon sa LTFRB at mga investor kaugnay ng operasyon ng green na GSM electric taxi sa siyudad. Ayon kay Konsehal Roger Abaday, bukas ang LGU sa modernization program. Ngunit kinakailangan munang matupad ang mga lokal na requirement kabilang ang pagkuha ng kinakailangan business permit bago payagang bumiyay ang halos 200 electric taxi units. Napsagawa rin kahapon ng pagpupulong ang LGU, mga opisyal ng green na GSM at mga lokal na driver o pagtalakayin ang operasyon ng mga e-taxi at ang mga concern ng mga lokal na operator. Layunin ng naturang pagpupulong na mapalakas ang koordinasyon ng lahat ng panig at maiwasan ang posibleng mga problema sa operasyon ng mga taxi sa lungsod, partikular na sa kabuhayan ng mga lokal na operator.
7: Oras natin, eksakto alas 7, medya na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal. Isa sa ilalim sa mas masusing investigasyon ng Misamis Oriental Provincial Jail o MOPJ. Ang mga aligasyong ibinato laban sa kanilang pasilidad ay bagay MOPJ Provincial Warden Retired Major Rogelio Labor Jr. Sa isinagawang baon ng investigasyon, wala pang nakalap na ebidensya nagpapatunay sa mga naturang aligasyon. Bilang bahagi ng mas malalim na pagsusuri, bumuo naman ang MOPJ ng fact-finding team na magsasagawa o magsasagawa ng independenteng investigasyon sa issue. Binubuo ang team ng mga personnel mula sa provincial government ng Misamis Oriental na may sapat na kaalaman at karanasan sa pagsasagawa ng investigasyon. Ay kila Labor, layunin ang hakbang na matiyak na magiging patas, maayos at komprehensibo ang pagsusuri sa mga aligasyong kinakaharap ng Misamis Oriental Provincial Jail. Aras natin, alas 7.31 ng nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan at tutunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo naman ng ating balitang nasyonal at balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Muginon, mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat o international. Kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
9: Radio with Heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.

0: balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayong nakatutong nakikinig at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Dahil pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y loud and clear na nababakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
1: Paging dito po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababakinggan loud and clear din via Heart FM 92.7.
0: Heart FM.
1: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
0: Heart FM.
1: Sa mga nasa live, mangyari po lamang pakishare po ng live na ito. At samantala, pwede po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, o maging ng inyong mga greetings. O pa-shoutout po kung tawagin natin. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o sa bandang dulo po ng ating balitaan.
0: Heart FM Balita!
1: Itama inyo mga orasan na 7.34 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
0: Heart FM Balita!
1: Nagkaisa ang City Government of Balaybalay at Jizuku Incorporated ng Japan sa pagsusulong ng mga proyektong nakatuon sa pangangalaga sa kalikasan at carbon credit sa lungsod at iba pang potensyal na lugar sa Bukidnon. Sa pamamagitan ng nilagdaang Memorandum of Understanding o MOU, isusulong ang mga agriculture, forestry at other land use o AFOLU carbon credit projects sa ilalim ng Joint Crediting Mechanism o JCM na Pilipinas at Bansang Japan. Inaasama katutulong ang partnership sa pangangalaga ng mga watershed, pagpapanatili ng biodiversity at pagbawas sa epekto ng climate change. Bahagi rin ang kasunduan ang pagsusulong ng sustainable land management upang mapangalagaan ang likas na yaman habang nabibigyan ng benepisyo ang mga lokal na komunidad. Lumalo sa paglagda ang mga leader ng indigenous cultural communities o mga lumanda, mga opisyal ng iba't ibang departamento ng lungsod at mga kinatawa naman ng Jizuku.
0: Heart FM Balita.
2: Samantalang pinabalaan na Maramag Municipal Police Station, ito po'y paglilinaw na kumakalat na impormasyon sa social media na pambubugbog umano ng mga kaklase ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang 10 taong gulang na batang lalaki sa barangay Bayabason, Maramag, Bukidnon. Batay sa official na death certificate mula sa Bukidnon Provincial Hospital, Maramag, cerebral hemorrhage o pagdurugo sa utak ang ikinasawi ng bata. Iniugnay ito sa matinding pagbaba ng platelet count na sinunda ng malubhang pneumonia. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng maliit na pagtatalo sa pagitan ng mga bata sa paaralan noong Agosto 26, gayunman noong Setyembre 22 na nang dalhin at ma-admit sa ospital ang bata o 1 linggo matapos ang naturang insidente. Batay sa pagitan ng mga petsa at mga medical document, sinabi ng mga otoridad na walang direktang kaugnayan ang insidente sa paaralan sa naging kritikal na kondisyon at pagkamatay ng bata. Dahil dito, hinikayat ng kapulisan ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasang magpakalat ng mga hindi beripikadong aligasyon na maaaring makadagdag sa pagdadalamhati ng pamilya.
1: Oras natin, alas 7.36, nagmamadaling umaga pang ulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Sinimula na ang isang road concreting project na nagkakahalaga ng mahigit 4.9 million pesos sa barangay Pinamunggaan o Pinamangguan, Kadingilan, Bukidnon. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa proyekto na layong mapabuti ang road access at iba pang pasilidad para sa mga residente ng komunidad. Pinondohan ang proyekto mula sa congressional at senatorial funding. Tumalo rin sa groundbreaking ceremony ang mga municipal at barangay officials bilang bahagi ng koordinasyon sa pagpapatupad ng proyekto. Inaasahang mapapadali ng road concreting project ang pagbiyahe at koneksyon ng mga residente. Gayun din ang kanilang access sa mga pangunahing serbisyo at iba pang oportunidad sa komunidad.
0: Heart FM Balita.
1: Alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
0: Heart FM Balita.
1: Kayo na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM Balitang Mindanao.
1: Magnitude 2.8 na lindol, tumama po malapit sa may Balut Island, ha, sa bahagi ng Davao Occidental. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin, mula po sa ating Davao Region News Correspondent.

0: si Carl Ganal. Carl, mayong bundang. Detalye.
1: Naitala kahapon ang magnitude 2.8 na tectonic earthquake sa bahagi ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ayon sa FIVOC. Naganap ang pagyanig alas 8.28 ng umaga na may lalim na 18 kilometro. Ayon sa FIVOC, ang lindol ay isang aftershock ng magnitude 7.8 offshore Sarangani at magnitude 6.5 offshore Davao Occidental earthquakes na tumama noong Hunyo. Wala namang inaasang pinsala mula sa naturang pagyanig. Pinapaiwan ang mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto sa posibleng pagyanig. Hinihikayat din ang publiko na umasa lamang sa opisyal na earthquake information ng FIVOC at iwasa ang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
0: Para sa atin na 7:39 na nagmamadaling umaga, dumako tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: 11 estudyante at sugatan sa pamamaril sa labas ng isang high school sa Manisa, Western Turkey nitong Martes ng umaga. 2 sa mga biktima ang nasa kritikal na kondisyon matapos magpaputok ang isang gunman sa Inzi Uzmes Vocational and Technical Anatolian High School. Nakadetene na ang 15 taong gulang na suspect na umano'y estudyante rin sa naturang paaralan. Dinakip din ang ina, ama at lolo ng suspect na sinabi may-ari ng baril na ginamit sa insidente ayon sa Justice Ministry ng Turkey. Hindi ba malinaw ang motibo ng pamamaril habang nagpadala naman ng Education Ministry ng 3 investigador sa Manisa.
2: Heart FM Balita.
3: Samantala, halos 2 milyong katao sa Japan ang inilikas dahil sa pananalasa ng malakas na typhoon Dujian sa ilang prefecture. Nagdulot ito ng malakas na hangin at pag-ulan, landslides at power outages habang daan-daang flights at ilang rail services ang kinansela. Umabot sa 130 kilometro bawat oras ang sustained winds ng bagyo habang nasa 194 kilometers bawat oras naman ang mga bugso ng hangin. Naglabas ang Japan Meteorological Agency ng high-level warnings para sa malakas na ulan, paghuhu ng lupa at pagbaha sa ilang lugar, kabilang ang Oshima. Patuloy namang kumikilos pahilaga silangan ang bagyo sa Pacific Coast ng Japan habang pinayuan ang publiko na manatiling nakaabang sa weather update. Ilang event din ang kinansela dahil sa bagyo, kabilang ang mga nakatakdang concert at program ng Tokyo Game Show.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang Pampala, kasa naman diretso ang hataw ni Alex Ayala sa kanyang Asian Swing Campaign matapos umabante sa Round of 16 na Singapore Open bago ang kanyang pagsabak sa Asian Games sa AG Nagoya. Diretso sa Round of 16 si Alex Ayala sa Singapore Open matapos makatanggap ng opening round bye bilang third seed. Makakaharap niya si Tatiana Prozorova sa September 24 o ngayong araw bago ang Asian Games sa September 27. Target ni Ayala na malampasan ang bronze medal na nakuha niya sa 2023 Hangzhou Asian Games. Hindi rin sumali ang ilang top players sa Singapore Open kabilang sina Elena Rybakina, Zheng Qinwen at Naomi Osaka.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Ay nanawagan na ang veteran actor na si Christopher De Leon ng pagkakasundo ng kanyang mga anak na sina Lotlot at Ian De Leon. Nakasalukuyang may hindi pagkakaunawaan kaugnay sa legacy at state ng kanilang yumaong ina na si National Artist Nora Honor. Sa panayam kay Ogie Diaz nito lamang Setyembre 18, sinabi ni Christopher na nakausap na niya nang magkaiwalay sina Lotlot at Ian, ngunit pinili niyang huwag makialam sa kanilang alitan. Ayon sa aktor, ayaw niyang lumala ang sitwasyon dahil maaring mauwi ito sa maling interpretasyon at karagdagang kontrobersiya. Umaasa naman si Christopher na magkakaayos din ang magkakapatid at sinabi niyang hindi niya nais na manatiling hindi nagkakasundo ang dalawa.
0: Ang daming mga tawag sa ganyan. May tawag sa ganyan eh. Yung sa grupo naman, clan war. Yung iba naman.
3: Family feud.
0: Parang ganyan, family feud. Oo, talagang ang pera talaga. Oh. Lagi natin sinasabi dito, ang kwarta ang ugat ng lahat ng kasamaan.
3: Correct.
0: Oo. Yan ang pinaka-worst invention para sa akin.
3: Yung pera.
0: Pera. Totoo yun. Hindi the worst invention ang nuclear o worst invention ang mga, ang tawag dito, mga armas. Hindi po yun ang worst invention. Ang worst invention ay...
3: pera.
0: Pera. Kasi
3: nga, dito tayo na, ano, di ba? Parang, dalawa lang yung, ano yun, nagagawa ng pera eh. Mm. It brings out the best and the worst in you.
0: Naka po, talaga naman. Di ba? Hindi naman din magkakaroon ng mga matatinding mga armas o kung ano-ano man yan.
3: Correct,
0: hindi
3: correct.
0: Rin magkakaroon ng matinding anomalya. Hindi rin magkakaroon ng malimaletang nakawan. Hindi rin magkakaroon ng mga hidwaan at pagtaas ng diesel kung hindi nang dahil sa...
3: Mera.
0: Mera.
3: Diba? At hindi din. Hindi, magiging tuwid ang lahat kung hindi lang dahil sa pera talaga.
0: So money is the root of all
3: evil.
0: Ako po. Pero sabi nga natin, yan po ang sistema ng ating mundo, yan ang sistema ng ating bansa. Saan ka naman makakakita na palitsaging at isda lang? Wala namang ganung barter na ngayon. Diba? Diba? Ang noong unang panahon, napakatahimik ng ano ha, ng sistema. Kung ano yung produkto mo, ipapalit mo ng ganito.
3: Diba? Ngayon, ano eh.
0: Hindi na pwede.
3: Kahit...
0: Kailangan may sistema tayo. So, kailangan meron tayong pera para makabili ka dyan, makakuha ka ng ganitong bagay na gusto mo. Pera talaga.
3: Diba? Ay! Kahit nga, pamilya ay parang hindi nagkakaintindihan dahil nga dito sa pera.
0: Oo, dahil sa pera. Yung Ginsu, di ba, yung kapatid? Ito pa, ngayon, siyempre, yung mana-mana, itong sa mga anak ni Nora Honor. Sino pa ba ang mga nag-aaway? Si Aramina at si Christian Reyes.
3: Dati din. Yun din yung issue
0: pera
3: nila
0: din.
3: Dati.
0: Diba? Talaga naman,
3: It's something that we should ponder. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang gumawa ng pera, tao lang din.
0: Tao lang din? Oo.
3: Sabi nga nila, papel lang yan. Papel yan. Pero habang buhay mong dadalin ang cost ng pera sa'yo.
0: Ako talaga. Nagpapalit-palit pa nga ng mga mukha ang pera. Diba?
3: Tama. Sayang lang kasi yung servisyo at skills kasi ng tao. Walang pera makatumbas niyan eh. Kaya lang, may pera lang in exchange of the...
0: Hard labor.
3: Kulang pa din.
0: Tsaka ano eh, usapang pamilya. Yung pagmamahal sa pamilya, hindi dapat yan natutumbasan ng kahit anumang pera.
3: Correct.
0: Kahit anumang mana o kung anuman. Diba, alam mo kung bakit? At the end of the day, pamilya mo pa rin yan, kayo lang din talaga ang magdadamayan.
3: Dugo.
0: Kung mahal ka talaga ng iyong pamilya, kung mahal mo ang iyong pamilya, diba? Pero wala naman yata ang pamilya na at the end of the day, hindi nagmamahalan.
3: Hindi ka matitiis diba? Ng iyong kadugo. Lalo na sa immediate family member mo talaga. Like, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, lolo-lola, yung mga ganon.
0: Kahit na sabihin mo nagkaroon kayo ng matinding problema. Kapag pumantay na ang mga paa ninyo, kung sino man ang mauuna, lalapit at lalapit din yan sa kataul mo, titingin ng... Mapapaisip din yan.
3: Tigit sa lahat. Hihingi ng tawad yan sa'yo.
0: Ganun lang yun. Marirealize. Kasi ang saya-saya, no, mga bata pa kayo, lagi kayo magkasama, lagi kayo naglalaro, di ba? Kung anong ulam ng isa, ulam nyo din.
3: Tapos
0: pagdating ng panahon, di ba? Mag-aaway lang kayo ng dahil sa pera. Come to think of it.
3: Sayang yung relationship.
0: Diba?
3: Tsaka alam mo, kasi napanood ko yung interview ni Sir Christopher De Leon. Sabi niya, alam niyo yung wake nung hanggang sa inilibing, wala akong pinakialaman.
0: Oo.
3: Wala akong pinakialaman dahil alam kong it's their sa mother nila to. They're talking about their mother, tsaka pera. Ang ayaw niya lang daw actually is
0: masisira.
3: Yung parang napapublicize na masyado. Sensationalized na nung ilang mga mga media outlet,
0: correct.
3: Mga ganun tipo.
0: Yung mga taga Hard FM balita. Hindi, siyempre, hinihimay-himay lang naman natin yan.
3: At saka alam mo, maganda na marinig yung development ng story na ito.
0: Diba?
3: Because we, Filipinos, we're very family-oriented. At reality is, nangyayari talaga to sa atin.
0: Ay ngayon, may mga nagpapataya na. Dahil sa lupa,
3: diba?
0: Mababasa mo, magkakapatid, Diyos ko po, ano nang nangyayari. Anyway, lagi niyo pong iisipin na maliliit pa kayo, masaya kayo. Diba? Na lagi pag tinatawag kay nanay, kayong dalawa magkakampi kapag nagkakapaluan na.
3: Correct.
0: Diba? Kapag may dala-dala ng pamalo si nanay at si tatay, sino magkakampi? Kayong magkakapatid.
3: Oh, pinagtatanggol diba? Nyo pa ngayong isa't isa. Nay, bakit ganon?
0: Diba? Kaya,
3: huwag mo naman paluin si bunso.
0: Maswerte nga kayo, may mga ganyan kayong mga kapatid. Ako eh, hindi ko naranasan yan.
3: Diba?
0: Kaya mahalin nyo ang inyong mga utol. Ha?
3: At saka ano, makinig sa mga magulang talaga kasi itong alam naman natin na si Sir Boyet, hindi naman yan siya talagang ma-vocal eh.
0: Oh.
3: Hindi naman talaga showbiz na showbiz kahit nasa showbiz industry si Sir Boyet. Pero sabi nga niya, pag pamilya, pamilyang ano lang yun, issue lang yun.
0: Yeah, pampamilya lamang at hindi na dapat mapalaguin at palakihin pa sa labas.
3: Well, he also aims na sana magkaayos na magkakapatid, including yung siyam Matet de Leon.
0: Yun. O siya, sige. Maraming salamat sa chika mo ha today.
3: Yan ang ating balita ngayong Webes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: O, alas 7:49 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa lidya natin si SPC J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga sa'yo.
4: Magandang umaga rin sa'yo. Lakas-tikat sa madadaan ng Batag area. Napakaluwag pa natin Batag area. Palabas ng Ulua pa nga. Okay pa naman. Hanggang sa Claro M. Recto. At pumasok naman ako dito sa Phase 3 ng NHK. Banggang Kapiston, Payabas. Aluwag pa dyan. Pumalik ko ulit sa Pakana Senior, palabas palabas lang ang Pakana Senior, build up lang yung bagya dahil sa traffic light hanggang sa makalabas na ulit mag klaro yung recto. Pagdating ko naman sa Kaswagan crossing Pakana RF lights crossing build up na sa Marcos Bridge na okay naman, maayos naman ang Marcos Bridge.
0: Ayos, sige. Kailangan kitang i-shortcut ha kasi nawawala ka eh. Nawawala. Parang lumulubog yung boses mo. But anyway, sige. Mag-ingat ka sa iyong pagmamaneho ha. At ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong update. HPGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon ng mga karsada ng aking nadaan sa ngayon. Heart Pasada Group J Tagalog Toots para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
0: Oras natin ngayon, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Setyembre 24, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, 13 Senator Judges bumoto na tuloy ang pagpapaysa sa voting threshold.
3: DLG Secretary Remulla, aminadong nagkamali sa issue ng asylum request ni dating presidential spokesman Harry Roque.
0: Fair hike, last resort sa gitna ng pagdaas ng presyo ng diesel.
3: At headlines sa ating balitang lokal, election ban hindi makakapigil sa regular na serbisyo ng LGU Cagayan de Oro.
0: LTO 10 kukonsultahin muna ikukonsulta muna sa mga dealer ang mga reklamo sa temporary plate.
3: At LGU CDO pinalalakas ang koordinasyon sa green GSME taxi sa lungsod.
0: Samantala sa balitang lokal pa rin, MOPJ maglulungsad ang mas-masusing investigasyon sa mga ibinibitaw na alegasyon.
3: At headlines sa ating balitang Bukidnon, LGU Malaybalay City at Japan firm nagkasundo sa carbon credit at mga proyektong pangkalikasan.
0: Uli siya pinabulaan ang pambubugbog ng mga kaklase ay kinamatay ng 10 taong gulang na bata sa bahagi ng Maramang.
3: At 4.9 milyong piso ng road concreting project sinimulan sa Kadingilan.
0: Samantala naman sa balitang Mindanao, magnitude 2.8 na lindol tumama malapit sa Balut Island, Davao Occidental.
3: At headline sa ating balitang international, 11 estudyante sugatan sa school shooting sa Turkey.
0: Milyo-milyong residente naman sa Japan pinalikas dahil naman sa bagyong Du Juan.
3: At headline sa ating balitang sports, Alex Iyala, todo arangkada sa Asian Swing.
0: Sa ating showbiz balita, Christopher De Leon nagsalita na tungkol sa alitan ng kanyang mga anak.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin ngayon, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Uy! Halos tanan online na karon ha. O syempre ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang bariya. O wala na isuklian pagabot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamit ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang ang biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transactions, siguruhan nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Maunga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC Bayad Center o guban pa para kumpleto ang imong pang-shopping. Walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga perming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Ano bang eksaktong pecha?
3: Uy, 24 na. Ng buwan ng Setyembre.
0: Ay, talaga naman. Ilang araw na lang bago magpasko?
3: Abay, sabi nga ni Sir Efren Waya, 92 days bago magpasko.
0: Yuhuy! Ang lapit-lapit na. Amoy ko na ang mga aginaldo.
3: Amoy ko na yung mga puto bumbo. Yung mga bibingka.
0: Yung may meron na naman bibingka dyan sa may circle.
3: Oo. No? Pilahan na naman yan.
0: Sige, marami na namang matanggap na bonus.
3: Ay, gusto ko yan. Yan ang gusto natin.
0: Nalalanding lang, tapos pa-fly away din agad na bukas.
3: Gano'n naman
0: pero at
3: talaga.
0: Least, diba? At
3: oh,
0: least.
3: Yes. Oh. It's the moments that count. Sabi nga nila, diba? That you pay. Na walang pera ang makakapag, ano niyan, makakapagbayad mo.
0: Diba? Yes. O siya. Sige, sige. Ito na yung mga pa-shoutout natin, no? Tirahin mo na to.
3: Hi to Sir Alan Buion. Good morning. Gusto ko yung kasing-kasing. Good morning po. Maraming salamat.
0: Kasing-kasing-tahan.
3: Kasing-tahan.
0: Dallas family, parang barangay 17 Burgos del Pilar, si Mami Jeline, Ate Elaine. Sino ba talaga si Jeline? Si Mami Elaine, diba?
3: Mami Elaine siguro yan.
0: Siya din ito. At saka si, si Tatay Nicolás.
3: Ayan. Shout out sa Dallas family. Ate Karen Torres, na-miss ko to. Sabi niya, Heart FM, good morning. Listening and watching when nagkape. Shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nino na nagpalanay pa sa bed. Ay, nak-nak, mama loves you always. And to Mel Pings, nga nag-work, Amping Pudhan, o Amping, and ang tanan, God bless. Maraming salamat.
0: Ayun!
3: Thank you, Ate Karen.
0: Si Ate Lilil Geb, magandang umaga rin sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
3: Sir Glenn, magandang umaga din ha. Si Mami Remedios Gomelo, shout out. And watching from Crystal Marama, God bless you too. Thank you po.
0: Si Gemma Balangat po po, sa magandang umaga, mga taga Zone 10 Upper Carmen. Naminaw ka ron? Ba, talaga naman.
3: Oo, Mami Gemma. At nakikinig din dyan sa may Napolan Claveria Misamis Oriental, si Lola Lalang. Hi to Fetty on.
0: Hoy.
3: Good morning, Lola.
0: Alexandra Oril, shout out na minaw karon sa may Purok Uno, Patpat, Kadingilan, Bukidnon. Magandang umaga. Malaman.
3: Good morning, ha. Chris Chan, shout out naman from Don Carlos. Gandang umaga. Thank you.
0: Ayun o, Amy Balumadres. Oy, Lola Amy, magandang umaga po. Maraming salamat po sa napakasarap na...
3: Thank you, Lola Amy.
0: Ang tawag doon?
3: Lansones. Sa Japan.
0: At Rambutan.
3: Mayor Miles. Salamat. Okay, oh, Mayor Miles. Ha? Maraming salamat.
0: At ito pa, ang CDO's most recommended catering. Oh, nanonood sa atin. Ang Ophelia's Catering Services.
3: Good morning, umaga. Ophelia's. At kay Mom Ophelia at kay Miss Pauline. Good morning, good morning.
0: Good morning!
3: Ayan, Sir Efren Maya, tama ka. 92 days to go bago magpasko. And hello and hi sa mga taga City Homes. Malanang Upol, kinanay si Ding. Good morning, Wayan family. Dagang salamat.
0: Ikaw na talaga ang ating official na taga-countdown every day.
3: Oo. Si Sir Efren.
0: Ate Fel! Marifel de Quito, ahes! All the way from Lapasan. Magandang umaga. Shoutout sa kanyang mama Inday. I love you, ma. Sa Team Turok Butoy. Magandang morning. Thank you so much for listening.
3: Ayan. Good morning din kay... Hindi ko makita dyan. Si Riven Son. Shoutout from Dolorosa, Dangkagan, Bukidnon.
0: Ayun!
3: Single LGBTQ ma'am.
0: Ayan. Yeah. Good morning.
3: Good morning.
0: Magandang umaga.
3: Magandang umaga. Maraming salamat.
0: Ayun o. Nagkasalamat sa pagbaminaw di Handapita. O siya, abagan natin ang mga bagong mga winners sa ating The Price is Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries today. Kaya naman manatiling nakatutok lang mga sweethearts. Oras natin! Yung aking lalamunan talaga. That's a haste to eh.
3: Oo, ganun talaga. Naku, mag-ingat tayo mag-wear ng mask, lalo na yung mga bata ha.
0: Kaya nga.
3: We haven't had any update yet kung ano ba yung latest air quality index natin. Pero as for the last one, it is, ano na, unhealthy.
0: Getting better naman siguro.
3: Sana.
0: Oras natin, isang minuto bago sumabit ang alas 8, John na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark Jan Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arciaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso, serbisong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.